pwedeng ngong nila mag-hebeli. Bemite, bemeloto. Hapo nga kuya. Ay, John Industry. Hawa ikipa mga kaya nga. Iho, fano kumay kewili di oloto no kalofa. Fano ko nga we ahoni. O teke kakato ho nga hifatong ya. O teke mau mari ho nga hifema. O mawa na ngalo John Industry po ta ha. O mau fua fatong ya every single day from Monday to Saturday. Iho no taitale reiki mo tolu ya fai nga fema o be fatong ya. Iho nga we be mo fua fatong ya ever mai. John Industry o kia ye ka nga we fofonga mari mari mo tari tari kakai lerei ke tari tari ki mo tolu iho ahia John Industry go ya ipotaha fasi blaki adia ma mo tolu ihe e tau po kalama make heko hewani be mo John Industry.

Yo, yo, yo, yo, welcome back on the Drive Time Show with John Industry. Go for Manato Tai Bay, Bemme John Industry, Manatoi. Yo, fear Mau, how me and Awe get down Ahawe, get down Alfa Palama, Mau Maregotoa, Befo get down Ahina Fawila, Mau Gotoa, Kabefo get down Awe Goigi Tokanga, not all Goya Gemonga Moya Tokanga, Mau Maria Gotoa, Bemoya, a lot of Freklo Goya, a John Industry Goya Ipotaha, I think now Tolu no Fano, my Mome, I might get with it, a lot on Ralafa, because I fia ma obe ga nga ue fatongia o ko ke fa hoko I hawani pe ko o langa fare be go nga hi ate pide be go nga hi ha o puha be go nga hi ha o sea be go nga hi ha fa nga nga ue be ko ke a fua fatongia I hawani fra fe I goe ka ba u ta ke ma u ho fra da u ba mo so bingi ha fe a hi fo a lot of freklo go ya don need the street go bo ta ha ma fua fatongia ba mi ai me monite ke to na ke ke tali tali le le ye ho e ki me kai nga fonwa ya fa nga fe ma obe Io mi fego a Bemme John Industry.

Iyo, hoa ki pa maka inga. O kutai tane rei e beki mo to luke tau pokalama ma ke he koi hawani. Pea mo spea ba zon awa. Iyo, te tau talatala noa i a honi. Ki e tau ngahi leta mea lere ko ia ki ho sare te misine. Aia ku mama atene e tau reta whakafonu. Pea kui loa ko ia ko lining belt. Koe koko e kuke whema uha o reta whakafonu o tatau e be. Pea koe haa e whai ngā motolo. Pea koe haa e whai ngā saisi. Pea koe haa e whai ngā reta whakafonu. Ko sare te misini o ko mau katoa ia pea mihe spare bar zone pea foki ki e tau fan belt mau atu bemo ia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pea foki ki e tau timing chain e manatu i wai a ngahi reta whakafonu ia o ko reta pa wai ngahi reta whakafonu ia o ko seini ia au ki loko ke timing chain e reta taimi wai tau ngahi reta taimi a tau tolu o ko seini ko eni mau atu bemo ia pea mihe spare bar zone. Eo manatu I koe sei ni just depend on the vehicle ko ni ko mautuku e tehe taimini ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koia kuke fie mau remember we have our lining belt bako reta whakafonu fan belt timing belt pia pefo ke ki he timing change ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koi ni ke tori mo filipa me ai e lot of freklo goia e spare band zone I he hawani fama ta tai pe ko ngahi fie ma weni I o fie ma ko ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga I o sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga I o sino ho melere o fie ma ko ke ha pe mo ngahi fie ma ko ni pe ko ngahi requirements o ngahi information o fie ma ai engine number o wai fika ho melere o fie ma ko ke ha pe mo ya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motolo ho melere fie ma ko ke ha mo ya kai pe fo ki ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho melere ai ko ngai me alala hi ne fa I ka pau ko ke ha ko ke fe ma uha fa fon ho melere fe ma u ai starta ho melere ko ngai me ai ni te ke ha u pe mo ia ngai kon kon alala hi fa ko ni ke kumi aki ai ko ngai ho melere me fe ko pe me spare ba

Ok na utolu ko ia ka upenolo pe ko ka fakasan sani ma u kotoa pe a momo ngahi puha mea ngā we i e loto freklo ko ia a e spare band zone bine pe he foki ki he tau electrical tools pe ko tau ngahi naunau whaka uhila mea ngā uke ngai whaka uhila na utolu ko ia kunau osi halanga whane be nau anatoleva ka ngau e uhila fotu uke palaki fisi mama waya mai hafua ma u kotoa ka pe he foki ki he tau water blaster misini whana mai Mato fe mau kita mesin fana mai ke lo ke ngai mesin fana mai lalah ya bito malo ya bito ko ni mau mau tu ba mata mesin fana mai pe ka ke ngata ai mau de foki hendi pe mo water pump pe ko mesin pa mu vai e ai fe tu ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko ho tu be ka mesin fana mai o ko hange ha o hawai a water e go to mau tu ko de water pump pe mi he spare band on ai mau mau de ta fixman tool mechanic tools carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, then water pump. Kotoa ia mifegoa, and be his spare bar zone.

Pemeh loto freklo ibe o Pacific Timbine hard bay loto no kalofa ta kama ta mu mi to kanga na to ko ye ma ma ui a uta be ko to kanga e ong ma ma to ye tau hre pelu he klasi ke ke he ka be foke tau hola fala fa ma wa to ima tau esia huo a o be ge tau mata i hola fala fa ma foke ni be ma tau ho speiti ki he ngo we e ki he ke ri ho ma ala utu ho ma ala ma tau ho speiti be foke tau hola nga he klasi ke ke he o be foke ta fa ki ko ye ge tau nga savolo e kalasi ke ke he pe aua na ngalo a gina utolu ko to be mo me ma ki bodi teo loto no kalafa ke ta fa ki ko ia e taunga hi pot plants ke ngo me tala ya ka u ma ko to nga hi pot plants nga hi pot plants e kalasi ke ke i ki lo ke la lahi e me loto frekloa o Pacific Timber and Hardware.